kukurangi. Oh, ada nak guna mall. Oh, so on the way though. On the way though. On the way though. Good. Ano mga ako? Ano mga ako?